amaxhosa uelfo vuya xoka masishaya le ngoma masigidiza ngoma simbulili simvu 16 lesikhuphu siyashaya sekukhala bolova.